0: Alihu dila owalia lota mengaku tio tadihu-dihu. Boli lio mao mawa uo lio. Alihu malito aturu ma pohutua lia jadwali. Patala owo lolo asin dan beti mai mo bantu wau mo olai aha sili lo mongotani.
1: Lumadu lo mo panggola.
2: Wa ata hilolo a malitu adulo ego tango uududu balanga lo tendelenga.
3: Akar berjatuhan tangganya monyet, cabang terlentang jembatannya tupai, artinya provokator.
0: Oduolo ito longgo olamnya tia tuha bali ubah bahasa lo hulontalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. To umai mopolai ati la pulo wau tutumulo lo mongotani. To umai muhu ila utanggula lio ketahanan pangan. Musi mai ohu ila lo umopoboluo alsintan. Alihu olai alohasili. Hama lomai u pokalaja to pangimba mealo to ilengi. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Todungalio Risnawati Mayang lo otanggulai. Potala pamalena po upo udaa upa laluo lo mengotani. Ode lo alsintan wau uwewo lio mao. Owololo alsintan buti mai mo ohela mola utanggung iyo lo mongotani. Boli lio mao mongotani dilamalo poluwala lo onggo si umalo modahata. Boli dilamalo mengawakutu. Tila pulo wau tutumulo mongotani olai iyo. Deboto owololo alsintan buti.
1: Lumadu lo mongopanggola.
2: Bo odelo tabo, wau labia.
3: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengudlawa mengutato, tanu bo o odimola uma pilo pesambi umai lamia tiato yang abotia insya Allah poli de mundudunggaya to hianga peendamai.